0: au dan seniba
1: nse ansoroma
0: nse
1: asomorondo
0: nse
1: nse ne mutamule bekam kamuso
2: Bekam nga muso vinyano na folendo bekam ma o mani be soro bololo sanfe ba do bekam ye joni be ba do mutamu ye joni ani bekam yere be na yere radio
3: ansoroma e ka somo ka kene ne koni to Ouedraogo Amidou à l'état civil mais ne ka comédie to de camp premier voilà ko mutam ko na voto romna
2: au bekam premier au ka do ka ya to ko yere fo emi aka dengu di to ko au da me se ka fo dengu di to ko bali sa ka fagara o donde ani ka dengu di ka to ko di to ko ba ka to ko
0: au bi au yi web humoristi bara dam ne na chugudi
1: an yere bu nyokolo sana nga do web humoristi bara na am nyoko an ya dam ne ni teatre li am nyokolo abi santan ani kobo bibi na la donc an koni an expect